0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Leja de gobe ligi mo genu bugite. Harita wa homa ilubai telaru do be hom. Fala homa asakre ha hugu yeme. Ano magabuto nit ba hua go ke lia bi aba hiu erito libi de on ora hom. La son lira, anya fiu guri ge hagana go insaru desi. Amada se go hama giru hataru go. Hagaya ebu go banu ma tau do go tharu to la duga tu ti hom. Agani rutia adaru go badau go haruto. Ani magida ro nubai hiri tita ge libro tolani na ibagari magumu chalite. Arudarugo nubanya kaisi nani ulinyubuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angeli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gong, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabit, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudin muti sulle hadu bai rodi na pa benna da ani higi bugie le la seroni aba ador da tiga la son lo wala here adiga da ga so la no gumati ani gumflit no no na dugo balu ha ya bi lani bu mafi ha ye banya hari go manya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia higi bugie lo masubi duruni lo gumi la no muti ni banya isi ti no ai da go mali no ruma di lo gura su mama Iga narei tu patu nubai, lue litani hocha wagune le nubai liabi lua musu upau lo hocha wagune masoha upau wagubai. Matisa bai niabi, agdaha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nutigi ayame nyingi, abai manaburu tu ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu tu bai nye iseri niri hawago.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angeli le tita bai ligilis to laodi isea bon. Baniya game hon, itra liya nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bibungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tili gube hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu lada hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu huguya. Iga nichi gubai dimuri hun lung agai ha golu le afun huwa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lung in hagai ha dagu harutu numa, lung hadoregun lagu hasurusu ha. Lo ayo ni lo hijo ni lido hago lo harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lao idere, arvuda ao hum. Luti lubei ti seri huma, asate hahubia me. Ana habena bu, nagua hanya. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nichi ko bubara hon numa gua luago lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubu ji luago lala.
2: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
4: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siyele. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
1: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lube la susre don, lari ginye buri lebo.
4: Lida ora ligia, aba neredenu labu ge lubafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kama aba dhubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dhubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadagragun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giegwa lau lala narui hani nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi ya tihadage italiye kei aba liyu.

0: Kati la Paulo be. Ahi huguya kato.
1: Aba la chira gu wugri le lowe sifiri wuriba te lungu hawago. Gabafu te sugu ho sungu be. Aba la bule iseruni ya buido. Aba heiba agu nyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano be Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo. Aba hanufu de dago. Aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Taragu gie buri hada ge ha afinya rubaya, aba hayabi agufe serei buri kate uriba ti leme ha hadigbe. Saragu gie buri hada ge ha mehe gabiye na hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudu nu hagibu ge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi ti keiburi dimi sa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chegwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufu de ina lei lobafo lo la sansira gudoni hagabri grigia. Larige sunkate ele, aba la ranseru pabulu lo lidi aria hai afinete mesodonia loma akaya. Loba la siiru ni loe su Jerusalem. Aria gati gine, lo agu lari geme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale mesodonio, Timoteo loma erasutu, ligia aba la redero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala roba ni lemeri Kristi. Lida giyati aba wuguri giri ti Demetri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagu mwibanya luma uwara hama amu hana dagu mwite amu fisi ulele nege hafisi ute. Aba larinya guhon.
2: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu lawa bagari lwa ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Ita niya lalidi Pablo, na niya galagu mama hama bungi gu, wari wa ahadugu mwanya, gugurinya. Ani gibe nye gurigi ya finya ragudu, mama rugu ya Efesu, bida gie libe age yasi. Nyongo tikatile, ledege ganyara biwa feri diruni webegi dina. Ganyara beginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana to humbu haudiri wa sungirigi Asia bimo lida sungubo keimika.
1: Dale hagambu bali katele, aba hagani duguidu, aba haguara gu ariaga.
3: Wairugu tudiana to habungi te Efesu.
1: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu gulidia. Aba harige doni gayo luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugu dunia, chilutu wago muna to yen lubei ha hondarago. Alugati yebe pabolo, lebeluru lula dimriha hongrigia yen lula diliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinyati ya lulebeluru. Yenye nugia hadage abutigu yenye Asia lumadago pabolo, ono hatiagia dimure ilun lumebelu la nyehe. Yenye tilida adamurini, hibri agura gwa aba kate, hibri agura gwa amu, ladiga chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nuhadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ilelu Alejandro. Lehada habai huriyo ligibu gion guririgo, lun la dimre haluagu hafulese. Aba la digu Alejandro seini lo luho bulu hamanisho. Lo la dimre ha luagu hafulese hagibu ge grigia. Da hasubri yuga ni luagu huriyo la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bia ora.
3: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
1: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani ubulugu ligia grigia. Aba lariago.
4: Grigia Efesuna. Sungrige subudi hamuti logo Efeso na la aunigirubaru ti templo buingyu diana. Tuma tiye wato abiru habun sielugi. Kei uwa la ni aba lun la sigeneru ni kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungyu. Ahe ya niye luboi kate uwagu ti labuse Demetiru ama hana degime ibanya luma hichugun haduru. Ligia anihi luboi agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahen amu luboi kate hamuri haboi lun ti laranse run lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara bay larinya wagunwa logo wagubu hela wuriba ni ladiga kata ile asusere dubai ugunyi ani ibidiyati won kabala wonna bagale aha wa aligdi wa logo chagagole
1: larige larinya guni alejandro kata ile aba lagumu chakwaga deni adamri daguni
5: hechos capítulo 21
1: larige wigiru ne afiyati Aba wodi sigilig lido fulasu le giri bay koso. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwaga dube lubay uguni lida uburugu le giri bay tiru. Aba ware irunye, alu hawamuti ya afinye teha yeimba ya, aba ware daru sedi we yuhama ye. Aba lawisa runye sifri sandi lwagu la sufri rubala pablu Jerusalem. Aba harinye gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yu ligia, aba wodi, yindu tie sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yeimbe yebu, aba wahudurugu afure ide lubungi. Aba ti wawuragu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subarana lumage uguruge tiru dari tolomaida. Le yein lubei wabusura hon afiyete, aba werederu aba weyu hama yein. Laruga, aba lafuri du pablu wama, wagia le lumabai, aba watiliru uburugu seseria. Yein wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di hoba ya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ya ubafu lumage bungi lu ladimri ha hayumu lugu gine. Atiri weyi wawunyei lige la tidiri aba profeta hudia gye giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu. Aba lagirego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariago.
2: Lariha recibiri sandu, luagu itaru lubala, hagirego ni huriu labure me beli kile uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
1: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumurego lu bungio, lu midi la Jerusalem, aba lariago pabulo.
6: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama regalum, Nagira wagon Jerusalem, aranset naginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
1: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lu ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hadage afinyate wama seseriye gya, aba haniguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahe daguni sun kate ile ladigibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan hurio. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre haluwago luweri gubungyo. Aba harinye gulu pabulu.
7: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu, anisun hagia arinyaga tiyan logu lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haagan nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama agasu logu le meha larinyagu bay Moisesi. Ani arinyaga bane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagia huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan, aniha kati le luba iba dugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikata ile. Lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali honguari wa, ni hitu, ni anima lule tigiwaruguti. Lugie uwala ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia, laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu, awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu, aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguaragu ariyaga.
8: Uguri ya Israeli, idira wuhumawa. Aniha uguri le, leibu gubali sunflasu, arufu da huu sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liluru du muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha, mama baya huriyu templu rugun, aviye deiflasu sandu tile.
1: Ariyagu bai itira, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, Le Efesuna, harita gotiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara gusun lila na fulasu, aba hayabi grigia eiba aguena. Aba tiharigu duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagubu, ligia lachiliru uganu lugumada luagu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba tilondaru ni agumada lisuda ragu hama habutigu, Aba la chidiru eiba agwena lenyei habai grige. Da harini gumada hama sudaragu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da hakate ila. Numa kala liduru be. Amu ya gwena rigiti kate hariangu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo, aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigi ya hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
9: Hilala!
10: Hilala!
9: Hilala!
10: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do, aba lariengu lugu mada le houba yi sudara.
6: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariengu gumada lu.
11: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha digu bai aba mabuchu logo aba dana, aba lanugu gadiru milu uguri ya kafara hatinya, lido flasu magaira watu.
1: Lariye gati pabulu lu.
6: Mama au, uri yu au, tarsuna, aba folasu uweiri guti silisio, adiga ba folese hinu, lumbigiru nina lunadimuri hahon, virigi.
1: Aba lichigu gumada uma lu, aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichugu seini lo luho buhon grigia lu hamanisho. Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba la riyago.
5: Hechos, capítulo 22.
6: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igin eguwa.
1: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba tima hamanisha guagadu, aba ti la riyago hon,
6: Kuri wao, sun sui na gubai, uburgu tarzu na lobo wa gusilisi ya nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uwarati larufu daha luma halurudun wa guchagu. Hauchati na sunwa da lun, neseri bidu lu bungi u tau sun na nigi, kei gubai rigi ligabri hadigu ni ugunye weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugu wa au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyangu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyangu, katabusa nabureme? Lariyanga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwarabanya numa larugo ngaligia. Aba hanufu dedagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyangu, kabe ge na diga na bureme abalarinha gunu saraba bai balagun buwaye sun damasco nyen balarinha gu sun le lumba i badigni bun keiti marihin gu dalad na lubai bu galarugon galigia abahar gu dni ha numa banya nuhabu dari wa chuldinu damasco ni aba bu giri giri ti ananiasi gunfuli ti buidu luma le lurdu moisesi buiti hadimre hasun kuriu ha ganau banya damasco luago bu giri ligia abalia bianania sarihana dan la children aba lararamun nubadu aba larinha gunu niduha saul ibiha bei barihin larigon lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihin aba tilarinha gunu anua diraladi buhabungite waguchagu luma ge binaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihini jesusu le richagua bei nubagambu ni lumalali ladiga bichugu bala fe luago jesusu honsun grigia abahu dagua bei me le yariha bali bei luma lea gamba bali bei hon Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lunlachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun. Aba lariyagu nun, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayanguriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nya ha finye banya buwagu furisun rugu bai guananya. Nye nadan le lafaru bai Esteban hilagu bai le banigu le meha adimuri ha bai buwagu gunda atina lau hafaru ni au onigirubaru hadairagu ha afaru balin abalariyagu nabule menu bai ba ladiga nona ha badibu dise apulichi ya hon ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio aba hagumestero aguwa reha
12: afara hame hilagu bae maricha tilula bagari
10: afara hame
1: heiti hasigiru aguwa reha achiha uburi hadairago achiha kaliki inyo le hagai aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lola subu di runo wa kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale lu habaichuni. Aba lariengo pabulo lu habu tisudara layembe.
6: Garicha tun saan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Dala gambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi arenga lu gomada.
13: Gouni kibate lau le lumbay badugani. Romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gumada luago pabulo, aba larinha gulo.
4: Inaru ni logo Roma na ba?
1: Larinha ga pabulo lo?
6: Aha.
4: Faye itina saragu sensu lo Roma na na.
1: Aba te larinha gu gumada?
6: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Larinha ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subu diruni luago Romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
6: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
6: Lagayo ha babungyo wagu, biyangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubagusa ragudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinya guhanya imba yalo.
4: Itara niyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
1: Aba larinya gupabolo.
6: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabolo lo aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
6: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnyetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gudnyadina ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya didagye oweni
1: dale lariya gu bali katele aba hagumeseru fariseu gu hama sadiseu gu asigen ha hamago aba lafare ne gu adamureni La diga, hari en heresadu seugo, lo hago más taruba y la hilan y lida de oveni. Uo tiene que guía ángeligo, ni sifirugo. Ángel ti faru seugo, afiete lo hago sun kate le. Harin te ti sungube, aba hasa aruhada y arufu de tel luru de Moises hayen vaya. Ani fariseo go guía hagia, aba hariago.
13: Ugrile, uo tini kata uriba ti la diga. La diga gayarati abala sifiri o abala angeli adimore habay lung.
1: Wiri ali sigene, darilu la nufu de dogumada lue hafaru ne pabulu hilago bay. Abati lonhania, lisuda renigo, lung hasagaru ne pabulu, lidage adamure ne lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me jesusu lo pabulu, abala rengo lung.
14: Manufu de daba pabulu. La diga itera ke runga di bulan fen nuago ya Jerusalem, bichu kubagi e fen nuago Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhuriu, lidon uora ni, lun hafaru ne pabulu hilago bay. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti hodi hamo habu ti kufadiru go, luma hamo wugiri weri kutia hada huriu. Aba harinya go,
15: Vinyu hadua, lau inya raguni, logo meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, logo lu timala, haligduni logo durule ichigubay logo habusera harini. Wagia, arasi waba lu wafaro ni lubarage la chilugu.
1: Aba la tiliru kata ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara. Aba larinya gu lun.
6: Bariba irahu le lumu gumada. Anihi kata ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lun.
13: Wati adairu ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigini irahu le bu nyahu. Anihi nege kata ilu larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
11: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
16: Beluwa ya huriu lidon uwara ni luhamuri habuma lubanuga ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilagoba. Finyuwa ya lao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
1: Aba te launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyege ina ligia lun lu maria gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Haranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
11: Luma gientu Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habaibun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu romana na. Aba nidi, hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo ulurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lungu lafarun hilagubu. Ni ibini lungu ladangirun. Ela chilirun labu nagambu logu aharase hiyalaa huriyu lungu hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe naunaha ni buu mfrezi. Harinya kadi naginye honha ichukume liduru. Lubuma la haransere le hani bwe luma.
1: Aba ti haniguni sudara pabulu ke larinyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. dan le hatil rubai sasariya aba he derege runu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulo aba la liha nu gumadi mati gara da aba te lalg da ha halia na la pabulo dan te le la subu rubani do ago silisia na la aba la rie golo
15: na gambo badibo da mele hayabi haichi gubai biduno
1: aba te lichi gu dimure lu lichi gu nu pabulo tido palacio tome he labu nu gubo erodesi hao onigirutia
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengu weyu lariya, abala tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga,
13: luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulo, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, li chigidi nabaye, hadamuri nasare nugu. Alugati ginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubayiti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu guanyenhi, aba lagideru ni wawai lau erey. Aba lariyagun luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inariyuni luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inariyuni la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulo lu ladimureha. Aba lariyagu pabulo.
6: Lau sun nugunda nadimureha nuegunya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya grigia tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emenigini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligi bunge bungi luma hagi bunge grigia. Lari ge atiri da nao eibu gai amu buri fulasu aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate le tempulur gu lari ge naruma da guagu dun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen tempulur gu Uwa tinya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu wa ja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinya ga, haguse ragida nyadina ugunya loigi afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge inaligia.
15: Nagusa ragidube ugurile, dame le lachili lugu madi lisias.
1: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru pabulu danwayo. Gama lumo, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. atiri weyu lari ya aba la chilere felesi tuma durusila tolumari to huriyo uburu useseria aba la gura gudu luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo danle la dimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabay luma luago agadaguni unguo luma luago tiweyo le lumbay lagusera gudu niya bungi usungrigia aba la nufu de dago felesi aba la riego lun
15: bay bayeb damele gadani na nagure ya babuago
1: Agora batia beginha Félix, lo lítico Pablo Senso, lo ligra gadani. Ligia, da meme lo boi wahali luago lo laiano haluma. Seguiti bia irumo itera. Abati lagumo tio laguma de ha Félix. Aba larga dani porosi o feso te lobara. Caiti bucin la Félix leredero buido hama hurio. Aba ligro ne Pablo danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilere fesitu, lun larga dani lubara keisi gumadimati. Iru weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru a Pablo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinha gu hon.
17: Ligi a lunt lubei hodi ha weiru gutimaba nya hida ge sesaria uara numa, ani ahi a diga li lubei bugiri ligi a duru, gayara bai harinha guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba la giribu du uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago Pablo. Dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduro le hiriti. Gama lumo, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyago bai. Aba ti lariyago Pablo lida ladimure haluwe gye guwa.
6: Madunga giri na nimurusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai sesar.
1: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lo Pablo.
17: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
1: Aba launa wune Pablo lariyaga.
6: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon huriyo, ayinadigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegine, mebere seguntina nowe, ayin uwa lubay nikata lan nainaruni lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun, Lederege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
17: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kireide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesete luagu ti lagusa ro Pablo lu uruwe Agripa, larinya galun.
17: Anihe aba wugiri ligiru Félix danwa yo ya, da le Jerusalem nubay, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatiya numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magabori lani luru du romana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubay liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, Lau solira adinya gati Pablo logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba ti lariya gu Agripa lu fesitu.
18: Gusen ti naginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu fesitu lu.
17: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatilri bay Agripa tuma Berenice, aba hebel rulo onwe bu uwerigo ni munado, ama habuti go sudara hama ugiri ya uwerigo tiyanyi uburugo. Aba launa hafesi te loago pabolo, aba lariago.
17: Uruwe Agripa, hama ugiri ya ha damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hada ge uhuri uuriba nu loago, dando Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariaga nu lao sarago eregu, loago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilago bay luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut na birhani lu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauro ya gripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, María Gugau Kala Lidurube.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Abati Laringo Agripa Lu Pablo.
18: Gayara Tibadimre Habueguia Gua.
1: Aba Lingurne Pablo Luha Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellaringa.
6: Ome Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Laringa Hamalbe Hurio Nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Aningayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisunugun lau ubafu lehichugu bayhabutigu fadirigu nu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abuduwa banya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugri balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walaamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini le lariyangu bay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye aba napurchi ahon ha Damasku banya. Ariyangatina hon lunha sakri han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungyu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, aba napuri chihani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga denina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bay, aba lidera gunina bungyu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay laringa moisesi hama profetago, luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha loegi egoa. Aba larinha gufesito.
17: Lulu ha libao Pablo, lulu guda sarago aturi ha nibao.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
6: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinha gubai. Aniha urue agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
18: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
6: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Ao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya gu ni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia luha dimre ha luagu katele. Harinya gati hama gua.
18: Ugirile. Madiganti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
18: Lunha muga. Mamuria ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira vagudin.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adan ruti labu la riyaha aba sudara giri ti hulio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye gyan arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon, lida fulasu legea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo, igire lumuti lu bisida lani lumada gu lu heteni rulun. Lida wafuri du sidon gia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea resilisia, luma panfilia, Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lon meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo larinya gahon.
6: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Dubale ge ladigu habuti sudara gasu lawle larinya gubay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasgeri luriba danye aba harita go hibe agai luagu buidu timala ye belu wafuri dunyenge lo warihi ahi gayara wachilre fenise aba fulasu lani ubohu kreta lu wasgerini luriba danye yen fenise ani he barana luoige nuru luma suede kaiti lagume seru suede afu hamaro aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyaso aba ti houdi aba hasigiru laru laru kureta mali ti luma ge hafa yeru aba lafuru aba garabali herigi ni oti luege no diese aba lagume seru aduru ho ugune kaiti siala wa wansaru lubaru garabali aba wigire gwage de wongo lula nugune aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda denye lubai mere la lafu ha garabali aba wadi na gudunu tisalufu wagune to atauhu ina wabon lo aba leregu larige wiyuru no ugune irugu aba lasigre gudunu wagulu de tabu gege ugune nu aguru nu derebu gutamu kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal legiri bestirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha nu garabali laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho loago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni ge loago wesefiru bala kaiti sigura di wa lubai sarago da meyiga aba larara mo pabulu wada aba lariago
6: wugirinya Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa ha bungi ule naburemu. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lau sun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yado garaba leligia. Amidi ariabo, aba hasandiragun, madulugu, luago achilre ina wanya la, luago muwa. Aba hamisturahani luhuli li duna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu ha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, lo hanura hatira ge ogune aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rogun adiga kama hagura onguru tigiru gudia ogune aba lawiseru ne pagolo habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
6: ahanya merede hatida ogune sinyabe ibesefuru
1: aba hibu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rogun lo balla ruga aba larenga pabulo hon sungubai lo heige Larinha gahon.
6: Binha de massa gueto lumage marumugun huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idiheri lehu agubai. Ayumura guati na hon lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurum. Choro no muti hun luago uobain lan niaba e feridiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi o hagibuge sungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi etifulasu le nyeyi habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasile kiru ni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. abati hawari ragaduni lugu bubira abata gumestero ugune ayara faho walu larubeya abati lido abafula solenye lubu biangwala even abata dagarun siyan langishu tigiri ni murusu abata gumestero abaucha gwatiunage lelere lugu dibaranda Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadigo ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilri muwa rugun. Hame hibiri, haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itara lien hachilri sungu bai muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sun wagi la rubeya. Lige wa subudironi lo ago malita la liri bay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanye. Aba hafura gu aba onwe mbuwa to kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi lo wabachara gu. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
2: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihi ilu wagu masusare du la nikata lu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lo sandi, Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangritia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
6: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
7: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada agiha nyumbi banyengi adimu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba labui dura gudin ya lani gubungi sunsu ina guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
2: Ani agara to le lube na gudin ya hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubayi ni luru du tito hanigi aba me na gulit ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
2: Marita gudin ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribati ya hatigubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulome Kristu logo guruwa gayara haliwe belu rumlidum flasule santu timaboi. Kuhige belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anikibaliwa lidum ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi, lugundu lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulu munti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti la longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
2: Aulelubu ila bainche bidini ya grigi, aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
2: Nagusi rebituba ya numutu niye.
1: Fugia bugrigi ele wagote, Laburi haliganyu buingi ule vingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agie anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gie gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon haa furisur gubany. Higira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boi huwai. Subudinyu humoi loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwai. Gwentoti meferidire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie meela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahile naliche wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kaigirige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai.